Eka ndabashimire cyane isaha ishinda n'umunota umwe hano muri studio zacu. Basaba imbabazi kuri uwo munota umwe urenze ko n'umwanya uko mukwiye.

0: Alo.
1: Mbore.
0: Mbore muri bande muherereye?
1: Iherezi nyakazi ngaha mu Kama.
0: Izina ni nde?
1: Nkurunziza Therese.
0: Kaze Nkurunziza.
1: Ego ndi mfurije umugisha n'imiheza gira mu bibondo sanje fise.
0: Ego.
1: Ego namwe kunsaho radio kakiza bugire byiza.
0: Murakoze.

0: radio agakiza bisogoye.
1: Allo?
2: Allo?
1: Amahoro.
2: Mahoro neza.
1: Muri bande muherereye he?
2: Yewe ni ko ndashimye Desire ndira no mu ntara ya Ngunga.
1: Kaze Desire.
2: Eh ntarambuga gutuma yabuyaraga. Ego na bomba gutasha ku isengero ri. Ku isengero ri de mu ntara. Nataka ni chani sengera ko ndumu kayama. Nimudamu wanje mwana wana wanje nkabitumye igitoro cyiza.
1: Ego.
2: Mani wa heza
1: gire. Amu wa heza gire.

0: cumi I Bujumbura.
1: Nkuko amaze kuvyumva, uyu numwanya w'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ugitegurirwa na Pasteur Nyandwi Leonard ukagishikirizwa na radio agakiza ku isoko yukuri. Igihe cyose ku wa mbere w'iminsi ndwi aho bita dimanche kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri z'igitondo ugasubira kugitega amatwi ku wa gatatu w'isabato aho bita mardi kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye gushika isaha umunani n'igice z'umutaga. Wewe unteze amatwi rero nkundira mbanze ndakuramutse mu izina Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ikigo rero naguteguriye kiravuga kiti ubuhanuzi buvuga iki? Ariko kandi imbere yuko twinjira mu kirwa nyezina ndagusabe aho uri ubanze uce bugufi duheze tubanze dusenga Imana kuko atakintu na kimwe twokora tutabanje kwiragiza Imana. Uhoraho mwami Imana yacu turagushimiye ndaje imbere yawe ndengukanye abahungu n'abakobwa bawe bari kumwe nanje kugira ngo dusangire iri jambo washimye kutugaburira. Ndakwinginze kugira ngo ubahezagire, nanje nyene umpezagire, uhezagire abakozi n'ibikoresho bya radio agakiza ku isoko yukuri, uhezagire umuntu wese yiteguye kwakira amajambo y'ubugingo ari muri iki cigwa. Mpemu wawe yera abari waturongora kugira ngo ijambo tugiye kwiga turitahure kandi imitima baryumva iryakire rihuye n'ukugomba kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. None nibiki witeze tuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi? Mbega ubuhanuzi buvuga iki? Iki kibazo ndaja kucishura ku nsozero y'iki cigwa. Banza utahure ibi bikurikira ngiye kukubwira. None ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi canke umuvugishwa, kuko hari igihe umuvugishwa bikorera icyarimwe akaba umuhanuzi akongera akaba n'umuvugishwa. Kuba umuhanuzi ni ngabire, si umuntu abyihitiramwo, si umuntu abyiyita. Nta nubwo ari abandi bantu bakugira umuhanuzi, nta n'uwemerewe kwiyumvira ubwiwe ko akeneye kuba umuvugishwa cyangwa umuhanuzi. Kuba umuhanuzi ni ngabire itangwa n'Imana, kandi iyitanga ikurikije ugushaka kwayo kuko atawuyibuza kugenza uko igomba mu bintu byayo. Matayo 20 umurongo w'15. Ibi sindabivuze ku bwanje, ahubwo byemezwa na Bibiliya. Ehe, uko Paulo abivuga aratubwira ko ingabire zose harimo n'ingabire yo kuba umuhanuzi cyangwa umuvugishwa itangwa n'Imana. Reka tubisome muri Bibiliya. Turagiye gukoresha umurongo umwe wonyene, umurongo uboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso kigabane cya 4 ku murongo w'11. Aho Paulo avuga ati kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha. Aha rero uca akarongo kuri iri jambo rivuga ngo abavugishwa nawe. Turabe mu rurimi rw'Igifaransa uyu murongo uvuga ngo iki? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Iri jambo abavugishwa lihuriranye n'iryo bita mu Gifaransa prophète. Mbega mu Giswahili bavuze ngo iki? Naye aritowa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii. Umuvugishwa prophète nabii, insiguro ni imwe. Naho mu Cyongereza bavuze ngo iki? And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Uko nakubwiye iki gisomwa kiboneka mu Befeso kigabane cya 4 ku murongo w'11. Rero ni kuvuga ngo iyo tuhuje aya majambo yose, umuvugishwa niwe profete mu Gifaransa, niwe nabi mu Giswahili, niwe prophet mu Cyongereza, byose bisigura ikintu kimwe. Kandi iyo ni imwe mu ngabire Imana itanga. Kuba umuvugishwa, kuba umuhanuzi cyo kimwe n'izindi ngabire ni imana ibitanga nta muntu ashobora rero kwigira umuvugishwa cyangwa umuhanuzi nta n'ubyiha kandi nta n'ubuyihabwa n'abandi bantu imana ni yitanga izo ngabire ntazagira uguhenda ngo akurambitse ku ibiganza kugira ngo ube umuhanuzi imana ni yitanga iyo ngabire cyo kimwe n'izindi zose kandi izo ngabiri zitanga kumvo zayo no mu gihe ibona ko bikenewe haleluya wewe rero se uja guhata imana ngo harageze ko mba umuvugishwa ngo harageze ko mba umuhanuzi ngo ni jewe ndabishoboye oyaye hari gihe imana yihitiramo inkengerwa nturabe ngo nuko uhambaye ntabwo imana iraba igihagararo iraba gusa kuwa ari igikoresho kibereye maze ikamuha iyo ngabire kuko ibona ko bikenewe imana ihabwa icyubahiro ikigwa nk'uko nakubwiye kiravuga kiti mbega ubuhanuzi buvuga iki nibiki dutahura yo twumvise ubuhanuzi reka rero tubandanye none ni ikihe gikorwa cy'umuvugishwa cyangwa cy'umuhanuzi ko twabonye ko ubuhanuzi n'ubutumwa butangwa n'umuhanuzi n'ubutumwa butangwa n'umuvugishwa rero mbega igikorwa cy'umuvugishwa ni icyahe nyemerera mbanze nkwibutse ko imana yacu ari urukundo Yohana wa mbere kane ku murongo 8 Imana irakunda urukundo ni kamere yayo Imana ntifise urukundo ahubwo ubwayo ni urukundo mu Kigiriki bavuga ngo agape cyangwa agape Imana ni agape ntabwo ifise agape Imana ubwayo ni agape ni urukundo kubera Imana ari urukundo rero yamye inezererwa no kuyaga n'abantu yaremye irashaka kuganira n'umuntu wese mu bo yaremye waba uworoheje cyangwa uhambaye umutunzi cyangwa umukene warize cyangwa utize urumugabo cyangwa umugore umusore cyangwa umwigeme muri make icyo uri cyose Imana irashaka kuyaga nawe yihe ako kanya wewe unteze amatwi nimbura umubyeyi byoba bimaze kugushikira umwana wibyariye akanka ko muyaga nimba bimaze kugushikira uramaze kumva umubabaro n'agahinda bikuzanira none twibukanye muri Matayo 7:11 Yesu yaravuze ko turi babi none nimba ubabazwa n'uko umwana wibyariye ataguhaye akanya ngo muyage kandi uri mubi mbega data wa twese ntarushiriza kubabara no gutuntuzwa nabo yaremye badashaka kuyiha umwanya ngo ibayagire baganire baterabire kuko bibiri iratubwira ngo nukabubaho uhoraho baraganira uhoraho agatega amatwi Malaki 3:16 igihe umaze kumva ko Imana ishaka kuyaga n'abantu yiremeye ibyo byuba bihuriye hehe n'igikorwa cy'umuvugishwa cyangwa igikorwa cy'umuhanuzi reka dusubize amaso inyuma mu gihe cy'imbere y'uko icyaha caduka mu isi mbega abantu bo baraganira n'Imana umuremye Ellen G. White icyatubwira aratubwira ati Adamu na Eva ntibari abana gusa banezerewe ba data wa twese wo mu ijuru bari n'abanyeshuri bayo kandi bigishwa na nyine ubwenge ubutagira iherezo hampande yuko bari batewe iteka ryo kugenderwa n'abamarayika barayaga n'umuremyi wabo imbona nkubone ataki bakingiriye Patriarche Prophète page urupapuro rwa 27 Icyaha nicyo cyasambuye cyongera gisangangura imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Inyuma yo gucumura umuntu ntiyasubiriye kuganira n'Imana imbona nkubone. Bibiliya ibivuga ibyeruye muri aya majambo ngo ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva. Yesaya 59:2 Ellen G. White umuhanuzi kazi w'Imana yo misi y'imperuka nawe yaravuza amajambo asa nkayo ati imbere yo kugarariza k'umuntu ku butegetsi bw'Imana umuntu yari afise umwidegembyo ntangere wo gushikirana n'Imana ariko icya cya Adamu na Eva cyatandukanije ijuru n'isi ku buryo umuntu atagishobora kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe Patriarche et Prophète urupapuro rw'ijana 184 kuba imana yarihishije ntisubire kubonana n'umuntu imbona nkubone ni kuneza yacu kuko imana yacu ari muri rutongora kandi rero nta munyabyaha yoraba munyonga h'imana ngo abeho Abaheburayo 4:12 hamwe n'igitabo cyo kuvayo 33 murongo wa 20 uwo muriro rero ntabwo utongora umunyabyaha utongora icyaha umunyabyaha imana iramukunda ikanka icyaha nicyo gituma abagumbiriye icyaha batazobona imana suko imana izoba yansu umunyabyaha ahubwo nuko umunyabyaha yagumbiriye icyaha imana yanka ariko ni witandukanya nacyo naho wo buri umunyantege nke imana izokwakira mazi gukomeze igutunganye igutera intege uzobona ubwiza bwayo ariko naho biruko rero naho imana itakivugana n'abantu bayo imbona nkubone iracyari yayindi n'urukundo imico ya data wa twese ntirahinduka ni imana ikunda bo yaremye itarobanuye ku butoni canke ku cyubahiro uhereye igihe itari bwa tureme gushitsa n'uyu munsi imana iracyadukunda ni ngombwa rero ko data wa twese abandanya kuganira nabo yaremye naho ari babi kugira ngo abashikane kugakiza maze baze bongere kugirirwa amahigwe yo gusubira kwibonera imana amaso muyandi imbona nkubone nkuko byanditswe ngo abagurano bayo bazokwama bashashe bazoraba mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo Ibyashiro Yohana kigabane cha 22 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4 none kugira ngo umuntu ashobore kubandanya ganira ni imana imana yabigenje gite ibuke kigwa cyacu kiravuga ngo ubuhanuzi buvuga iki ku kibazo cyose rero imana irafise inyishu none imana yabigenje gite kugira ngo ishobore kubandanya iyaga iganira igiranira imigenderanire n'umunyabyaha none rero nagiranura gusubiriremo ku kibazo cyose imana ibifise inyishu haleluya ntiwibaze ko ari ibibazo birembire ufise imana itotorera inyishu icyo ufise cyose yibwire inyishu irahari Yesu abwe icyubahiro imana rero mu gutorera inyishu icyo kibazo biciye muri mpuhe muyera iravugana n'abantu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima Abaroma 2:15 no kuvuga ngo imana imaze kutavugana n'abantu imbona nkubone yaritije uburyo bwinshi bumwe muri bwo no kuvugana n'umuntu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima uca wumva incuro nyinshi wumva ijwi ry'Imana hari ijwi wumva muri wewe rikugoberera kurondera iby'Imana rikugoberera kuzingurura bibiliya ngo yisome naho umenga umubiri ntubishaka umubiri uragerageza kwihagarara kukakubwira ngo ya nta mwanya bibiri iragoye ariko hari ijwi ryama rigusunika rivuga ngo rondera bibiliya ni igitabo cy'ibitabo iryo ni ijwi rito ryo mu mutima imana irarivuganiramo na wewe icyo usabwa ritega amatwi ariko kandi hari ibindi bihe imana ivugana n'abantu bakaronka ubutumwa bwayo itumye abamarayika nkuko handitswe ngo mbega abamarayika bose si mpemu ziyikorera zitumwa gukora igikorwa kubwo abazoragwa agakiza Abaheburayi kigabane cya mbere umurongo wa 14 abakurambere bacu nka Aburahamu Daniyeli Mariya nyina wa Yesu mbere n'abandi benshi cyane bagiye baronswa ubutumwa bw'Imana biciye ku bamarayika rero Imana iraganira n'abantu ikoresheje abamarayika ariko kandi Imana irayaga n'abantu biciye mu byaremwe handitswe ngo endabazi bikoko bizokwigisha ninyo nizo mu kirere zizokubarira cyangwa uvugane n'isi izokwigisha n'amafi yo mu kiyaga azobikudondera ni ikihe muri ibyo byose kitomenya yuko kuboko kuhoraho ariko kwagikoze Yobu 12 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icyenda mwayandi majambo ibyaremwe yo tubiravye turabona mw'Imana biraduhishurira Imana biratwereka urukundo rw'Imana wa muhanuzi Kazarene G. White mu gitabo yise gutumbera Yesu hari amajambo yanditse mu kigabane cya mbere cy'ico gitabo aho yanditse ngo n'amatovu dusanzwe tubona ko ari mabi agira amashurwe meza bikaduhishurira kubaho kw'Imana n'urukundo rwayo Na hani kandi ngo, kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza. Abaromi kigabane cya mbere ku murongo wa 20 ni ukuvuga ngo ibyo tudashobora gutahura by'Imana twashobora kwibonera mu by'Imana yaremye. Abafilozofe benshi bahakana Imana barigeze kwiga bariga inge n'umubiri w'umuntu ukoretse bageze ku gitigu barayoberwa, naho bavuga ngo nta mani hari biga inyigisho za evolutionisme za Charles Darwin barageze igihe bavuga bati oya nawe no ubugeni igitigu gikora ntibyopfa kwizana hari Imana yabishizeho. Haleluya. Naho Imana rero yakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ibandanye yaga n'abantu bayo, gukoresha abavugishwa cyangwa abahanuzi n'uburyo buzwi cyane muri Bibiliya Imana yagiye ivuganiramo n'abantu ikabashikiriza ubutumwa bwayo. Bwa buryo bwose navuze Imana ivuganiramo n'abantu, ukongera ku buryo bwo gukoresha abahanuzi n'abavugishwa, ibyo ni by'Imana yakoresheje cyane mu gusanura ikiraro cyari cyarasambuwe n'icyaha bigatuma umuntu atayaga n'umuremyi wiwe. Imana yamye ihamagarira abantu kumvira abavugishwa bayo, kuko handitswe ngo mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma kigabane cya 20 ku murongo wa 20. Icyo dusigaje kumenya, abo bahanuzi bavuga ubuhe butumwa? Cya kibazo cyari aricyo mutwe w'ikicigwa kivuga kiti mbega ubuhanuzi buvuga iki? None aba bahanuzi bavuga ubuhe butumwa? Mbega bavuga iby'iterambere, bavuga iby'indwara zigisibije mu isi n'ibindi n'ibindi. Ego ibyo biri mu byo bashoboye kuvuga, ariko bifise intumbero nyamukuru imwe. Ni iyihe ngingo yari barajishinga? N'ubuhe butumwa Imana yipfuza kumenyesha abantu? Ndagusaba utega amatwi iki gisomwa. Aho Yesu ubwiwe yavuze ati ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3. Petero kandi aradutomorera igikorwa cy'abavugishwa n'Imana ahagira ati ibyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirondera barabisesa basesa igihe icyo aricyo n'ibimenyetso byacyo cyerekanwa na muhemu wa Kristo yaba muri bo. Yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Ikete rya mbere Petero yanditse kigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku murongo w'icumi na rimwe. Ubuhanuzi bwose rero buvuga Kristo hamwe n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi. Bibiliya uhereye mu itanguriro ugashikana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nta bundi butumwa buhavugwa atari Kristo. Kristo wenyine, Kristo yabayeho agapfa agahambwa akazuka akajya mu ijuru, Kristo agiye kugaruka kuko atawunda agakiza kabonerwamo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ibyakozwe n'umwe kigabane cya 4 umurongo w'12. Twisunze ibyo byose tumaze kubona mu byo twamaze kugushikiriza, ngira nishure rero cya kibazo. None nibiki twiteze kuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi? Mbega ubuhanuzi buvuga iki? Kubera ko ubuhanuzi ari ubutumwa butanzwe n'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa, tukaba tubonye ko abahanuzi bose bona abavugishwa bavuga inkuru za Kristo, kandi Bibiliya yose ikabivuga Kristo kandi Kristo wenyine. Iki kiganiro kizodufasha gutahura inkuru za Kristo nk'uko zivugwa mu nkuru za Bibiliya biciye mu majambo y'abahanuzi n'abavugishwa. Amajambo y'abahanuzi arasaba ubwitonzi ntangere n'uburongozi buva kuri muhemu yera. Uti kuki? Amajambo menshi muri yo yatanzwe mu buryo bw'ibimenyetso bya gihanuzi. Raba nawe, mu isezerano rya kera Kristo yavuzwe mu mazina menshi kandi buri zina rifise insiguro. Hano ngo umwagazi w'intama, Emanueli, umunaga wo kugishitsi cha Dawidi, n'ayandi mazina menshi ntadondo uyu mwanya, kumbure tuzoronka karyo muri iki kigwa ko guca ku mazina mwamwe kugira twumve ubutumwa buyahishijwemo maze tubugira ubwacu. Ibyo byose rero ubuhanuzi butegerezwa kubisigura abantu bakamenya ubutumwa bwihishijemo. Ibuka neza igihe Yakobo yahunga mwene wabo Esau yararose ingazi, iyo ngazi yari Kristo. Alene waita bivuga muri aya majambo ngo iyo ngazi y'igitangaza yeretswe mu nzozi. Nkwango Yakobo yari imwe niyo Yesu yavuze igihe yaganirana na Natanayeli akamubwira ati nukuri nukuri ndakubwira yuko uzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kigabane cya mbere umurongo wa 51. Icya cya Adamu na Eva cyatandukana igisi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugiranira umushikirano n'umuremyi wiwe. Nyamarisi ntiyasigaye idafise ibyizigiro. Iyo ngazi yagereranya Yesu ariwe yatoranirijwe kuduhuza n'Imana. Haleluya. Yataza kuba Kristo inyenga y'imanga icya cyari cyaciye cimvye abamarayika ntibari gushobora gukorera umuntu yacumuye. Kristo ahuza umuntu w'umunyantege nke kandi w'impabe akamuhuza n'isoko y'ubushobozi butagira kagero. Patriarche et prophète urupapuro rw'ijana na 186. Alene G. White muri icyo gitabo nyene Patriarche et prophète abakurambere n'abahanuzi arabandanya avuga ati mu gihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye nta kuganira mu buryo butaziguye byongeye kuba hagati y'Imana n'umuntu. Data wa twese yasize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo kubw'igikorwa cy'ubuhuza ashobore gucungura umuntu kandi ashimangira ubutware n'ubutungane by'amategeko y'Imana. Ugushikirana kose kwagiye kubaho hagati y'Imana n'ikiremwa muntu yacumuye kwaba biciye muri Kristo. Umwana w'Imana niwe yahaye ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Niwe yihishuriye abakurambere Adamu, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose hamwe n'abandi bari basobanukiwe ubutumwa bwiza. Abo bagororotsi ba kera bashikirana n'umukiza yategerezwa kuza ku isi yacu yigize umuntu, kandi bamwe muri bo bavuganye na Kristo mbere n'abamarayika bo mu ijuru bakavugana imbonankubone. Arabandanya ati Kristo ntiyari umuyobozi w'Abaheburayo mu bugaragwa gusa, niwe marayika yari afise izina rya Yehova kandi niwe yabagenda imbere yitwikiriye mu nkingi y'igicu. Niwe yahaye Abisirayeli byagezwe mu cyubahiro gitangaje cyagaragaye kuri Sinayi. Kristo yavuze ibyagezwe 10 byase abihaye Abisirayeli bose bumva. Niwe yahaye Mose ibyagezwe byanditse ku bisate by'amabuye. Alain G. White arabandanya Kristo niwe yavugana n'abantu biwe abicishije mu bahanuzi. Ijwi rya Kristo niryo rivuganira natwe mu isezerano rya kera. Gushingira intahe Yesu ni mpwemu y'ubuhanuzi ibyashiro Yohana 19:10. Yesu yaravuze ati mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira intahe. Yohana 5:39. Icyo gihe Yesu yavuga ayo majambo ibitabo by'isezerano rya kera niwo mugabane wonyene wa Bibiliya wari uriho. Mu yandi majambo umwana w'Imana Kristo avugwa mu isezerano rya kera ryose. Umwana w'Imana yarongeye aravuga ati bafise Mose n'abahanuzi nibabumvire. Yarongeye ko ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye mu bapfuye. Amajambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka kigabane cya 16 umurongo wa 29 n'uwa 31. Ariko aya majambo yose nasomye uyasanga muri cya gitabo abakurambere n'abahanuzi Patriarche et prophète urupapuro rw'566. Muri iki kigwa rero tuzotahura Kristo biciye mu majambo y'abahanuzi. Tuzotahura Kristo uko yashikirijwe mu buhanuzi butandukanye bwa Bibiliya. ibyo wovuga byose uko wobicirya nino kose inkuru yose itegerezwa kubishinzi imizi kuri Kristo. Kristo kandi Kristo wenyene niwe nkuru ivugwa muri Bibiliya. Amajambo yose ari muri Bibiliya, buri rudome rwose ubona muri Bibiliya rwose ruvuga Kristo. Muri iki kiganiro ijwi ry'ubuhanuzi tuzotahura Kristo mu buhanuzi bwa Bibiliya. Tuzomenya icimana igomba kutubwira kuri Kristo bice majambo yavuzwe n'abahanuzi. None rero unkundire ndagusezere, wakoze kuntega matwi kandi wakoze kubana nanje naho ubutaha. Yesu Kristo aragushaka, arashaka kutega matwi aya majambo kugira ngo aza kujyane mu ijuru. Aragushaka kugira ngo akubabarire, urabana nanje mu byigwa byose uko bizogenda bikurikirana, maze wiyakirira ubugingo budashira bice mu ijambo rya Yesu Kristo. Umusaraba wa Kristo warakoze byose, nta numwe yimira. Abaremwe bose babishatse boronka ubugingo budashira, kuko yavuze ati ntawoza kuri jewe ngo ndamuhinde, akugaranzuriye ibiganza kugira kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. None rero wakoze kuntega matwi, ushaka kubaza canke kunganira, hamagara canke wandika ubutumwa bugufi canke kuri WhatsApp kuri telefone 39 amajana 213 amajana 86 amajana 86 amajana 86. Wakoze kuntega matwi, Yesu akuzigame na gahindukira. Dusenga Imana. Shimwa mwami w'ijuru n'isi, urakoze kubw'uyu muvukanyi mushiki wanje na mwene data yanteza matwi muri iki kiganiro. Dushoboze kandi ushoboze n'uyu gutahura ubuhanuzi, gutahura Kristo mu buhanuzi, gutahura Kristo majambo y'abavugishwa, gutahura Kristo muri buri jambo ryose rya Bibiliya asoma. Kandi mwami wanteza amatwi wese bwirukiro, akomezwe n'iri jambo, limutere intege, limunyure uzobukoze. Urakoze mwami kubyumvise, kandi uzotubera umurongozi mu byigwa bizokurikira mu kindi gihe. Ni mu izina rigororoka kandi rikiza rya Yesu Kristo ndagusabye. Amen.
0: Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi, bugahembura imitima y'ababwitabiriye. Ikiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira, andika muti ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi, agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatemba rubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwamana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe byera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ibyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% kwijana by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye. Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu, bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe, maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose. Kandi amazi yorosha amaraso, amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri: hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

0: barafungura bamwe bari kumeza reka tubifurize kugira akayabago nabandi nyene muri ko muravyitegurira muze kugira akayabago keza ariko kandi mwakura kugira ngo mwifurize nabandi akayabago Hello. Sinzi mpamvu tutariko turumvikana n'abanywanyi bacu. Kombore ni kirere kimeze nabi. Hello. Namahoro. Ninda twakuye?
1: Ego.
0: Ninda twakuye?
1: Niko yangiri wonu peni yazi nkabamba ku mutumba wa Rukira. Muri komine.
0: Oh, achi agenda peni yazi nawe nene nibunze kwa bandanya. Ishoboka rero ko ari kirere kitameze neza lo.

0: Allô?
1: Murakomeye.
0: Turakomeye namwe.
1: Eh, ko ndi ndashimiye guhayira mama Vanessa.
0: Ngira bo wipfurije akayabagu.
1: Wipfurije akayabagu mufasha wanje n'abana. Mama Odere y'Uganda na papa Odere. Na mama Fabi na mama Fabi nyene. Na papa ari bukina nyana na mama ari bukina nyana.
0: Hello.
1: Na ita. Mama abo ko tata bukwe. Na baramwande bari ku kigandaro.
0: Murakoze. Urakoze nawe mubyeyi. Arubundi twatiki yavuga ngo ndiyemeri kumishi nifurije akayabagukeza abagize korale. Tuzobona umukiza na wakaso yagize mariage bose ndabifurije akayabagukeza na Azaris na William na Chance. Awundi yatwandikiye avuga ngo bite tumeze neza akayabagukeza kuri papa na mama na bashiki banje na babene wacu na shiri wanje nibagiye nishengero y'abadivantise kivomero na myebwe bo kuri radio agakiza. Murakoze na urakoze mbese. Hello. Na mahoro.
2: Mahoro neza.
0: Ninde?
2: Kwenye imuramba kuirabiru.
0: Kaze.
2: Kandali puliza kayawa mwepe mwuri kuirabiru.
0: Ura gizineza.
2: Kandali kuirabiru kuirabiru anifanga humuru gengi. Na madiana na pakadiana nga humuru gengi. Mwoni nga humuru gengi takayawa mwepe. Ya nyeshe ndirogo mochi ya ndali puliza kayawa mwepe. Ndere gara ndabipuriza kayaba gukeza. Aha imuranda ndabikurije gukeza niba giye nakora radio nshasha ndaje imuranda kayaba gukeza. Kayaba gukeza kuri mwana wacu niyo muru ari ngaho kumuremera na hirya imbere na hirya hari na radio ne kayaba gukeza. Nyinshi ngo wabora na Jean Paul umukarindi hamwe na mutama maraki yangaho mu muru wabora kayaba gukeza. Na kakuja kuni ya tindaho unga rasakayaba gukeza. Kwa gukeza kuni ejize kakuira mdo. Muganga dabuti nga imuhanda takayaba gukeza. Yaba gukeza kuwa kuni wa radiaga kiza.
0: Wanyuma?
2: Wanyuma. Mkambani mkuru ushe ujira saro munga hawa kukuira mdo takayaba gukeza. Ndali uturiza kariri mbo. Kariri mbo na korale doni shasha ngahi mura amba ibuza nga gatura. Hamona Samuel ngaho mkina amataka yaba gukeza.
0: Urakoze tugushimi.

0: za ufata ingingo rero y'ibyo ufungura maravyumva yo kabaririmbyi bariko barabiduhanura muri aka kanya ko gufungura kandi wame wibuka kubikora ndabona umuntu wanyi ku murongo leo na mahoro
1: ego ndizo mu kasuko
0: kaza mu kiganiro
1: ego reka nitwurize umufasha wanje akayaga guteza ego ndabona biriko bimutemba neza kumweza n'abana biwe manje mbona narutona n'insinga ya nyumakera n'umufasha zira abanyana bibate neza n'umuryango wiwe manje mbona n'umuhungu wanje uru yitwa nkuru nziza bimutende neza kuko nawe mbona abikagira akayabagukeza.

0: Aruwanda tuwanti hii avuga nguwa kwa yawa gukeza amin di menedora kumusenye menedoro mezineza na wanda kuifulija kwa yawa gukeza ego nizeri yuko likura vitigur kwa yawa gukeza umwana wanje papa na mama mukayanza na Erinese na Desire na Samueli nanje ndabifulija kwa yawa gukeza Erinese na mdamu wiwe amwe na mama awiwe reka bose ndabifuriza akayaba ku kizura koze cyane menedora ngaho kumusenye ndagushimire ubunda twandikiye atugiye ngo bite mu meze neza amandi dorine ndifurije akayaba gukeza papa na mama nabo tuvukana bose turi kumwe ama na sheri wanje ubundi nawe alo
1: alo
0: na mahoro
1: Mauro
0: nyenda twakuye
1: vugana na niyo nkuru ispoi makamba
0: niyo nkuru
1: niyo nkuru ispoi makamba
0: kaze wiriso
1: ego reka ndakwifuriza kaba gukeza n'umujyango wawe
0: urakoze cyane wiriso
1: kandi twifuriza kaba gukeza bamenyesha makuru yose kuri radio agakiza
0: reka tugushimire twese
1: ego reka nifuriza kaba gukeza umujyango wanje uri mu cyubitoki cyarugombo bari mu ruganza bose ndayifuriza kaba gukeza Kanjemo na basirikare turi kumwe ngako kazi ndabifuriza akayaba gukeza. Amare kanjembo ni miryango yose iri mu gisagara cha Ruganza yose ndayifuriza akayaba gukeza murakoze.
0: Murakoze nawe.

Turabandanya n'ikiganiro, hari uwatwandikiye avuga ngo bitendiyemeri kwirabiro, nkaba nipfurije akayabago keza Lionel na Nimbona. Turi kumwe hamwe na Jam na Jando hamwe na Butoyi ari Gihungwe na mama Happy ku mudugudu na Kennedy na Marede. Hari uwo ndatwandikiye avuga ngo na mahoro ngaho kuri radio, ndi Diane Mucabiza, ndifurije akayabago keza mufasha n'ibibondo na n'ababyeyi bose nabo tuvukana n'abana banje bose maze kubyara kwibatisimo bose kwari batatu, bagire akayabago keza batanu muranonga, bagire akayabago keza n'abagenzi ku izina rya Diane Mucabiza, bagire akayabago keza Mweza Gigwe na Weza Gigwe. Wandi yanditse avuga ngo bite tumeze neza mbi samuguzu mbona sinzi abirango yo gusoma, yihangane nyipfurije akayabago, nyipfurije akayabago umushiri wanje hamwe n'umwana wanje hamwe n'ababyeyi banje hamwe na mushiki wanje aho lala. Ibyo nshobaye gusoma ni ibyo yanditse ubutumwa na binatandukanya, atuyanganire nawe. Hari ubundi yatwandikiye avuga ngo bite ndi Butoyi Jean Corode i Remera, ndifurije akayabago umufasha wanje n'umwana wanje Twifonalize na Kennedy, ndi Muramba, bagire akayabago keza nabanzi ku izina bose, nabanzi ku izina rya Butoyi Jean Corode. Ubundi yanditse avuga ngo bite ndi papa Claire ya kwiranda, akayabago keza kuri jewe n'umukenyezi n'ibibondo nabo mabukwe na data bukwe, bagire akayabago keza mukuru w'ishengero Abraham na Wilson, bagire akayabago keza musirimu aho kuri atelier, ati gira akayabago keza baramu wanje bose, ati akayabago keza Joashe, ati akayabago keza pasoro w'intara mvugabutumwa ya Gihanga no mujyango wiwe, bagira akayabago keza amanda, bamenyeshe ko usubira kuzarandika nabi sinda musomera ubutumwa cha Yihangana. Ndi mama Kireria Ikarazi, nifurije akayabago keza abamenyesha makuru ba radio Gakiza n'inshuti zose aho ziri, urakoze cyane. Urawe yanditse avuga ngo bite ndi anserume Gakenye, akayabago keza kuri sheri wanje n'abana n'abanzi bose. Ubu nawe yanditse avuga ngo ndi nibazi Jamari irangira, nifurije akayabago umugore n'abana na niyo nkuru Ezekieli n'umuryango wiwe na Edimo n'umuryango wiwe wose. Unawe yanditse avuga ngo bite ndi Cyiza Martin Imabayi, ndifurize akayabago umufasha wanje n'abana babiri mama n'abo tuvukana bose, nibagiye Corine Budeyi Wimayuki n'abanzi bose bubahwe, urakoze cyane. Ama nifurize akayabago keza kuri Sara Hama, ndirimbo ya sabye ya kohale Morning Star y'umuranzya anayo ndiko ndabona ashobora kumbwira indirimbo ya shaka ko ndamushikiriza cyangwa nshikiriza bagenzi biwe, akandika izina ry'indirimbo.

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese bakunzi ba radio Agakiza. Turabahaye ikaze mu kiganiro ubutumwa bwiza. Muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance Nibitanga. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana agiye kudusangiza ubutumwa bw'uyu munsi, mwene data Bigirimana Bosco. Reka ndabasabe ngo mwegere hafi mufata kanya, maze tujyane mu kwiga ijambo ry'Imana dusangizwa na mwene data Bigirimana Bosco. Nimunkundire rero, ndamuhe ikaze abaramutse, maze ace agigwa ko adusangize ubutumwa bwiza.
2: Murakoze cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Bakundwa nshuti z'umusaraba, uyu munsi tugomba gusangira icigwa gihambaye, icigwa cy'ubutumwa bwiza. Icyo cigwa gifise umutwe uvuga ngo uhanze amaso iki? Uhanze amaso iki? Uhanze amaso iki? Uyu munsi rero, mbere yo gutangura icigwa nk'uko bisanzwe, reka tumanze dusenge. Turagushimiye Yehova gitandara cyo kwizigirwa, umuremyi wa byose, data wo mwijuru, izina ryawe ni ryubahwe. Turagushimiye ukuntu utugirira neza, uraturinda umwasi Satani, utugwanira intambara nziza muri iyi minsi yacu y'ukubaho. Uradutunga naho nyene turi babi twama tugukoshereza, ariko wewe ufise urukundo ruhebuje. Tugushimiye rero bivuye ku mutima, tukwinginga ngo buri muntu wese afise umutima wo kugusaba imbabazi ku makosa yiwe yose, uyu mwanya umuharire mwami Imana uzobukoze. Ubwo rero ubane nacu muri iki cigwa, uze kuduha gutahura, niko gusenga kwacu mwizi na jya.